0: ha be ebe anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara huru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strandaba atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akọrọ ngwa dị eme exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited.

0: how women go save money, budget money, enjoy money.
1: So if woman, if you get money, use them for yourself.
0: This na the Vex Money Show, and my name na Myro Uzako.
1: None on the buying, ezigbo enyi m nwanyi, biko gwa ndị buying aha gị na ụdị afia ị na-azụ.
2: Ndewo na ụmụnne m, ụmụ nwanyị ibe m. Abịakwala m ọzọ taa. Ka anyị bịa na-etinye ọnụ na ihe gbasara ahịa ị na-azụ ụmụ nwanyị ibe m. Aha m wụ Mrs. Elebonu. Then ụmụ nwanyị ndị mụ na ha na-ere ahịa na-akpọ m Mama Ngozi.
1: Mama Ngozi no. Mama Ngozi biko gwa ụmụ nwanyị. If I na make it a cashless policy, ke ku si eme ka afia gị na aga ona aga ku si agabu, ke ku nu se mia.
2: Ihe cashless a pụtara ugbu a. Onye onye ọwụla nsogbu. Ka o si na-enye ndị nọ ndị na-eri eri isi ọwụwa. Etu a ka ọ na-enyekwa ndị na-ere ere. Maka ndị n'ime ndị n'ime anyị enweghị ebe a na-etinye ego ụlọ akụ ndị n'ime anyị nwekwara nụ so ndị nke a na-enweghị ebe a na-etinye ego na ụlọ akụ onye ga-ahụ nsogbu ụdị nsogbu onye ha wụ na ndị na-abịa azụ ọtụtụ n'ime ha nwa enwekwa ụlọ akụ a ga-asị mee transfer. Maka ihi nke ahụ, ha bịa ịzụ ahịa nsogbu dị. Nke mee na many people agbala gaa n'ụlọ ha gaa duo agụwa na-agụ ha. N'ihi na ma ahụ etu ha ga-eji azụ ahịa n'ejighị ego n'aka.
1: Mama Ngozi ka njụa gị ahịa ego one ka mmadụ ya ego n'aka gị before you kweta ka onye nwa mee transfer.
2: Onye zụọ ahịa 500 naira, aga m emeri ya transfer. N'ihi na achọrọ m ire, ndị mmadụ niile agbaala ọsọ, kwuru this transfer and cashless. Ndị dị ahụ agbaala ọsọ. Many of us, they are hungry in their house. Ama ahụ ejighị gị ime the ego.
1: Mama Ngozi ka njụa gị, ame gị transfer. Iye kwe ka apụ o iye me ka fa nọdụ ike ifugodi na ego gị abatago n'ụlọ akụ gị.
2: Mba, ihe m na-eme na nna si ha nye m akara nọmba fon ha nye m meresi ha ahịa and transfer.
1: Ebe ngị nwa na-ego afi na-ele a na-ekwe ka unu mee transfer?
2: Ee, a na-ekwe ekwe.
1: A na-ekwe ka unu mee transfer?
2: Ee.
1: Ọ dịkwa mma. Nchọ ka ịgwa mụ nwaanyị otu a ife dikita ka eke isi ebie ọdụ nchọ ka ihe fa ọdụdụ.
2: Ụmụ nwaanyị ibe m, ọdụ m ga-adụ unu maka ihe a fụtara n'ugbu a akpọ cashless. Ọkwa na ihe a abịala ọda azụ ọlahuche. Ọ bịala ọ ihe anyị ga na-eme until generation agwụ. Echekwa m na a ga-emetụ ya emetụ. Ọ kakwanye mma ugbu a ka anyị chọwa ka ije mụa ma iji gị mee dis transfer mụọ na fon anyị ka a ga-esi eme ya. Then na ndị nke a na-emekwa na bank ije jụọ ka a ga-esi eme ya. Ndị bank a ha enye anyị ndụmọdụ ma anyị ga-eji na-eme dis transfer si na ụlọ akụ nke gị na nke onye ọzọ. Ọkwetu a ka a ga-eji na-ere ahịa. Ọkwetu a ka a ga-eji na-akwụ ụgwọ skuul. Ihe niile a na-eme ugbu a na Naịjirịa. Iwu ahụ e nyere ha ọ nakwa ala ha azụ. Ọkwa n'ihi ka ọ ga na-eje. So ọ kara anyị mma ugbu a ka anyị tinye anya mụọ ka anyị ga-esi eme mgbanwe ego a shida na ụlọ akụ nke gị jewe na onye ọzọ ka o nwee ike dịrị anyị mma.
1: Daalụ Mama Ngozi, achọ m ka ịgwa anyị ebe unu na-ele afịa, unu na-emekọ mmekọ ndị union ịgwa unu kunu ga-esi wee mee maka ife a na-eme cashless?
2: Ndewo nwanne m, ebe anyị na-ere ahịa nnukwu ndị na-achị ahịa n'ime ha ejeghị akwụkwọ, ejeghị

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.
1: Hala akacha balm.

0: daalụ maka ịka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Ujunwankwọ. Ka anyị ga-anụ n'ihu n'agba nke abụọ na asọmpi egwuregwu a. Ajụjụ ya ga-amalite n'ọnụọgụ 19, jedebe na ọnụọgụ 42. Ajụjụ ụmụntakịrị a ga-azara anyị ugbu a bụ ajụjụ maka ilu na nkọwa ya. Ajụjụ ya ga-amalite n'ọnụọgụ 19, jedebe na ọnụọgụ 22. Ụlọ akwụkwọ St. Anthony nke unu ga-aza
1: ọnụọgụ 19.
0: Ọnụọgụ nke 19. Oke oyi tụọ agadi nwaanyị, ocheta onye mere ya ihe ọma. Oke oyi tụọ agadi nwaanyị, ocheta onye mere ya ihe ọma. Kedu ihe ọ pụtara?
1: Mmadụ nọdụ n'oke nsogbu, ocheta ndị o mere ihe ọma.
0: Kụọrọ ya aka. Mgbe mmadụ nọ na nnukwu mkpa, ocheta ndị niile o mere ihe ọma mgbe gara aga. Ụlọ akwụkwọ Onward nke unu ga-aza
2: 23.
0: 23, anyị erubeghị ebe ahụ. 20 wee ruo na 22. Nke unu ga-aza
3: 20.
0: Oke soro ngwere maa mmiri, ọkọ ngwere ọ gaghị akụ oke, kọwaara anyị ya.
2: Onye na-ama ihe soro onye maara ihe mee ihe iwu. Onye ma ihe ga-agbalaga, onye na-ama ihe agaghị agbalaga.
0: Kụọrọ ya aka. Mgbe onye amaghị ihe soro onye ma ihe mee ihe iwu, onye maara ihe agbalaga, onye amaghị ihe agaghị agbalaga. Daalụ hinne. Ajụjụ anyị ga-aza kịta bụ ajụjụ gwa ngwa ngwa. Ajụjụ ya ga-amalite n'ọnụọgụ 23, jedebe na ọnụọgụ 26. Ụlọ akwụkwọ St. Anthony nke unu ga-aza
1: 23.
0: Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe enweghị isi ma na-awa oke ala.
1: Ide.
0: Kụọrọ ya aka. Ụlọ akwụkwọ Onward nke unu ga-aza
2: 24.
0: 24. Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe eji ikpere jezuo ubi nna gị.